0: 91 MHz Divehi FM. Abadus emme gatu.
1: Anka situr bare kavan ka dakala na mi far ulfa ya mi wahan ka dakala ni kine hal ulfa.
2: Mare rangal Eid Mubarak. Eid Mubarak.
1: Eid ka kon ka men oti ulfa.
2: Eid ka alugandu vara dera far duty et daji.
1: Alugandu sama duty et ta mi jeni. Eid ka emme macha kulivara ka mi hata na ulfa ya kulivanu kulivara ki ko ba.
2: Neshu
1: bodu beru neshu ta nuni hama stage show ta.
2: Stage show
1: ganeshu emme majali. Den sagafi kulivara te ku tereng emme kamda kulivara ki ko ba.
2: Bodu beru.